Kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kas

yawa mai lon jamila radio ta zama kakara dem to zabiru to tamman gebe kallab be mazaman dam zam da mani to nem yemta kun jama bin to tum jaman minit jaman nay riyal da gai babo jaman nay tribune pon la vita ba fa to tamman da bangani mi to zai za dan yi zama kakara da kallab sirri yeta tana da nan makabagun nan za na jama gwatattal nay ma fi september si ujinar gwan jama gwatattal ya kabin teknika san wai ko yan kiro ko ba kabin teknika in bare ji dan tan to ni shan shan dama ga fagwa bi dimi jabdi pafi naga lalan surma min nje mi ga ban ber surma na pe no naga fagwa ga yaki ka fafal bu maro dan ka to tamala aya gwalio ka sab to zama mana zama sanaba da zin to gibi afika na la ber sur la lingro ka fafala mi ga ban ber surman inda ba kabin technique to sanwe ku yankiro

Yewa mitte dosok iza dang nana to chom chaman minute chaman nai te tel dapi babi la beris mando ka fa falan so to zama manasa masana ba. Bay mata serman mega ting na boza nma te su zama mini serma de bo la kwalte sermana serma de bo education national de bilingue ko gure zara un teire ki mulka su gala bo ye ma zama so yi zanara mulza nipu pa ba donge bi ko goza ya kaso zawo magirnaza wo fubu ara mu fu no bo la kwal sirchanyo kamo kirza ayin zani goza na ge ka doriya babi ko so bo kiza ayi to ko zo te ki te su bo faculté ma science ma de bo jamsu yo te su wo ka tin ya ba wo ministry yo gi burta ayi kafani zanan ma yum ge fu bo tatil bo ma zam sabin wi ka yebo na bola kwal sirmana na so do do ne afrika za mu so kun fagin ne wala na so shawya ba mu ta shiga ne afrika za rawo ba fur bo gibe mu so kila za yin zaki ka so urnu lan ka so ga ki zaki ta zana ka ta triya ba mu zana na ge ngi panji ila za ya ba bi gol ta su ya ba ma mu tin ma fu ai ka zawo mu kare ga za ka bangwa ni za dan ka zama su lauga pilu ministre ge ta ya ta su ta fa waye da madi na doctor Muhammad Ahmad Alabo yo fa pa za nan ma na mu ka bu gun kal dan ai par nu sama patel nyai yo fa za nan dan za lani bigbani bigbani bigbani ko gul yi radio so ora fa bigbani bigbani wo bo biya ma zam ga ye bi to yune wala biya agbana fali bo ma kina daga ubuto ye bi dayin ka biya ma so bo shirin bo biya ba pampline wala bo adana yu bure wo so kalka so ga lamur boy gul doni da madi na nan ur madin natoy ala kargi ka so galle mboy ko zo afasi e bu kargebo kyangma po tingshi ojener gonja ma guada triya yeto pa arun suma pat reyu holman bigbani bigbani de jemabe ko gul e bialan e mamo e togo madamo ga e bigin kaji hotel ma santana yo ka bi mamo duya su bialan ubo gol bi mu ge boto e bigwe mo soya wala tba fa agbazani marayin buro kalage ka su fifit boye mawo doni kaza na mu so fara e wala arakat la garin bi duya ko gol mu boto e bigwe aso la balmo agbama lan dan fabul bi nunu su sara soare ko gabio afika da mu so e fo botetlai yo ma yi centre ma jamsu ma université ma dinan bon samaritain yo zaro gbele zabo na baza ma dinan unespie te kina unicef te re ki kada so ga kimul bo ma kya yin zani na bo kal de puma kabo baza nan ma na muka bin zamo fa gamma mo ga geza pichale gamma geza pichale yo madiyun ginuna duwe ginuna yo tere ki bon lere ba yana tawo ki so za pi tarbo da girban bo bolle to wa gin fali bo fine ko zarawo tere ki kare ki murwa zani zo fara na yon afa bo anan ka zama so ga zan da mu ga si so gun na fali ma bo mage zar gabe afrika zama ta yala ka so ga faye gol gaba a gini na fali bo belaki yo baki za peter makya e mad makya azoyim ge pampam aso gabza u anu so u alan azolang ge pampam ta aso gabza mu anu ko gabro hu ze ki junadan alla fa so ai ko gabun afika za mu so ka ka so kyamra bua ka so la mra ga ga pili gabyo afi fa za na ma pilwe fi ga junadan mu mla bi mu ya fa surbu nu maka bo so ngyan ka gamu ye za pi chalka bu ma ka zo mu fa ga da mu fa ki akoyon yo ma yi la ta delegation ma comité international ma zama kurarus ma bu sa cha ta re ki bu ta da za bo na zama ji per mai da ro ya ka da so ga je bu na fali o le ki mu bu na bu
et droit international man ou de pou à la de mamou et carbone ou du permédant. Koya ba tente sou, Kongolezo ga kelegi nka soufa, bote telaye mlezane nji, makana kana tana akoyonta. Yo mai lata afaka yemoshiwo neto maza kuraruz mo dolebe afika da maso gahin fafiye yin zama mo don yeb kuraruz to chamcham gurzo tegre kibo afaka kada nan sai ka information yaza bura ka zama mo don yeb kuraruz won mo dole yaba ga bil da lafa yane tegre kibo sai fod gurbu ma aramo te ko ka fa bot talaye yo bangala fun bo na bo informatique ma logiciel ma dina boka gorezo fa afrika zo ma telefon malaya ba agaya no gwari ka so ga don yamna papi walna dar wale na ma kyaro ko zama mote ki gena la bwaza na urge bo region chamcham zakilan urge fa ka wadai zakilan urge lak Zakilan urge fak logon occidental logon oriental moyen shari shari bagirmi mayoke bi imam rutum zanani take na zaman jamena zoga kara ka sufiye bu ka so ga tayab bu kuraru jene yab ma informatik mo yajur bota ko da mamu kalfa pil bu kuraru ma se chat da ma dina kala amat akoyi nifali ada katasu na bu yabe yo afa zate kibo ka so ga fu bona wo yin bona wo adinsa yima yene ko zama kama bion be adinsa so sanya ka gulu yalmo de na ga to don kon kur gulu we atin duwo adinsa yi ad do de na za so ke mura ka so don wo mo mo don adinsa yal na langwe yo za nan ci a wala za ma go maka bo aso jarmaya na zama unicef te le ki na zama don o zama don ya para radio kala so ga fa ba da ga ki ka zama ma fa bu ba radio lan kama fa ba ya za ta ka zama so la mar bo na ko don adinsan yi zani ma kana kana tana ako province chamcham e gira mar bo ata be mam jure brevi ka per ka mi so micro zama na zama sa me ne pibu jure bu no gwa no bo wul de kina bo don so ko yo za yan da ma dina e bukine be e pu gon ba garba te kina za yan da ma dina agar ngel ko gura faran mi kanani ka fa bo huli fa bo wul malang bura madina bukine be monta lilian ko malang de wul na zanin jama go ta tersai ta ba fa ta su sham donji ne to so jana wuli ranye are ya ka fa bo wuli won zab zaban tire mamo ka fa kan jamena te kina mamo ka faka siri ya ga yarta fa ya zayan da madina fa gonba na pa dire bien zube ala dan fa fuli ya ta fa zayan da madina wanka afaka pm pa ka gugu yo ala ta fanyi gwan yang ta fanyi chef de canton ma jile jil ngala yo wo chef de canton ma dembo fa sa yang fa za bu ma mo ka fa ke sangu lu yo fa ke guru fa ke salambi fa ke sar doba mundu na amtiman yo ala yang zayang da madin agat rumbai afaka garwaya yo togbeber hul ayang pana yale faka dagbil madin pari kongo yo hul ga ci cham samidi san jama gwata tliya mafima na maka bagin butoci hul ma tukra masin debi aban fanaye tadiya moyiwo gali gali yo mayi bo don soko yo yi dama dina monsieur André Passan mamo ka bo fa kan jamena ta ki ma fa ka sir dan a farta don soko ta don soko pali ni za zumi za bai za jiki na za dan za mamo dole ye na babura ta ki na za ki mamo dole ye na ra
na tola jang bana bo hul ba bora na za na bo no ma fin september si o jina gon jam go tria yo sham don don ji so jang no huli ko so ko yon re ada don so ko a in ye za dan za mo gba lu zu bora na fa ba jur bora ka ka ji bora ni fa ye bora na fa li cham cham ko kal dan ar ta don so ko in za bai te kina za ma mo don le ye na pa huli rata don soko yin nya za zun bu ma li e pasan ni e ban bi yo ne li ya gbo don arta don soko yin za sin mandan gu gu de kaka te don soko yin za komino za komunote e ma gu lo li ya dan ma la pe lan gu lo yo yo arta don soko yin pasteur na zalu yebai za wone za tabana mamo ka ba parwas budal bakar buno na yebo madon na bohul pabura ala don soko yin yang mamo ba sous préfecture gelo tede dan na département ba département ma al eloya on don za jigbura mamo ka fakan jamana faka budal bakar ta kina gelo arata don soko yin zama mu uri fak gulo araman yin fakan jamena yor ta don soko ye zalu ye ta kina zama mu don ye ta kina za gon ma ba departement ma yarwa ya tidi dan zama mu don le ye na fali cham cham ta kina za mission ma mu ka fakan jamena ta kina gulo ta don soko yin zama mu pour l'hôpital central ma fakan jamena mure ye bo mure te to kaso gbochi aye ko dubli bambe arto don soko yin na mure ma nwo de kini ma wore za bai bura za zun bura de kimo mo ora ka kanara ge fak yan na bo wulun dan za kilan lere na bo wulne to so ge dera kara ka ji bura arto don soko yin rata yor ta don soko yin ya za dan masima inwe wi maso bo fata bo jibi gan ka bi so donu marzaki ta masin an debi aso ban fanaye ta diya mai wo gali gali ba piya ba ki yi pasan mamu ka fakan jamena ta kin za zo mamu ka fakan dan farata la fa yana don soko na ma yo ba ju bo na fa ye be na za fa cem cem na to la za bo na bo wul ba bo na za na bo ma fi september si u jana gon jama go ta tliya pa l'hôpital ma li ma fa kan jamena ko soko yo ta don za ba bo ra ta ki na za ma mo do ya na ba bo dan za zo bo ra ti di dan ma mo ka bo fa kan jamena ta ki na za sin bo klan gelo de kaka la communauté gelo tididan passer de kina zaya baye zama mo jupel pa paroisse budal bakar tididan te don soko yeza mama ban sous préfecture ma gelo tididan ba département eroyaon te don soko yeza jigbura mama ka fagan jamena ma budal bakar te kina gelo te don soko yeza mama uriya fak gelo ma ya fakan jamena zama mo doleye ngomna e te ki na za gon mama ka département ma erwaya tededan zama mo do yo po mission te ki na za gon mama ka po maka fa kan jamena te ki na gelo tededan te don soko yin zama do yo po l'hôpital central ta te don soko yin za dan na mo na po ma wo te ki ma wo dan za ba bo la za zun bo la mama so fa bo ka gena wul ka ka gena wul fa ka siri zadan mamalla bo wulne to pana duge de ka bura o zara ta don sokorata masin mo in o wi mo so gba jul biri ga ka pili masin an yi debi a ban fanaye ta diya mo yi wo gali gali sanwe koyan kiro agwe banka bete ne ka gun residenten de ka nya da ma fa ba bi dim jabbi fafi masin mo jibinte ki tanba fa yadda ma za ma sa ngam debe

Borvi Samedina, Akai Bordaro, Tafalita, Kaini, Natafata, Doemidele, Bohaima, Timitescuo, Rain, Hitrezer, Rain, Swamo, Kalon, 14, Rain, Mushai, Mitescuo, Kalamis, Unluf, Domi, Kellingdinger, Aisin Alamo, Kaipumbo, Borvi Samedi, Chulum de Maya, Rain, Isa Yotun, Kaflon, Fulgi, Tengirda, Kailoni, Narmustavisa, and Amisetam Sidaleta. Aye, niki sa kaya hayu adu molo kaya sen virado chat ya. Figi bigia kaya gigi debe niki masanu kaf se chat nisa kamuruna kaya niki hilini figia humfu ni vai vai din kaya ni famusu kaya ni mai di gigi debe kaya kalunga di jia kaya labara vi nakat nja amgo dom kaya milione no mengar sa mukuta na dele nchoe tiga ngai misanu koyam kreo kaya ni sa mangu mi onla ngai mi bayon balwa subo kalo vunto kalo mdan kini kuman dere nala mina nucha brumor gorong fi lo fin dia suma sandi kini juai kiki debe lom parwalam kaya lom fle burma ka fokma sanwe kang tolom boyo

Assalamu alaikum na isaka ni gite min diaga karkar da wundi studio da fadora le chere hagge jeno karkar le gite na habar ngum nangu sendu tan mi dem yom tanu mo kono na jila me kan haram sai na hagu ga kinna kya ngen haram sai ni diga haga du ki hagi araka yom gire kam tan na bar ngum no ho ma nga ya da wi mi yom gire ka dang ya yen ki dara gite kam ko lo yo mo choral ga dum ngu tegni sangi chan no sangwi ka yang kreyo dan ko dan mo sigal de ngena ja ko la wara wundi residentin ngen mo choral ga dum ngu chan bayon bardo subu dan ko dan murce gan dengina ja ko ga gelengina mu ga cergina mu lo ga cel mi ko ga biabar ngam nan go sondu tremi dene mi yego ceringa waya ibrahim mamad ngomi ga pigalu re kam mutana habar ngam nan sondi mum ko embal ga no wa sangwi ke den tan mun ka sara wi ni mi ki ga kin ha ga hinjire waddo mu koy mu no

batay day koy gui janor kal kal gitena na barnga mon ngou sandu tlam yedena mi yomu day mo cholna rabar ngi dan mo ngana mor ngi lungi jana ministre ngi namor ngi ministre ngi mi ngi ka karayo dan mo ngi ciur yorna ci fal mi ngi ci reka da won da fa do ngi day mi wi ci bele li nga dara yi dran mo ngi kal kara il mio won da fa do dum yo day nal gana ci poral mi ngi ci de kara gana kam narma hal ma hal ngi yi kam narma hal ma yeri daraja karayo ngi fo yu ngi day na ci polon mi ko jamay le kol yu mi ngi ci de kara yo nga yo ya jey kol ya ka di ngar no di ngi dran ya ko mo yi ci kimi gro da yi kan hal ngi day mi ko ngi ka kara le kol yu hal ngi ni dara daraja kara fo yo awu ka wli ngana ma da yo ngi na ka chono e nga hala di ngi ci de kara yo nga so da yo nan ya wonde burni dum han di gre da ni char war yi nga day mi ko ngi ci de nga yu kala war re wonde burni day dum mi nyam na han di so hal ngi day dara ngoy tay ka kara kal kal ngaran ngaran nga hala day mu kanam nan yo yo da yo ngi day ci ngi na ka ma dan murunga day nal ga na je ga day akul dan mu ngi ministre ngi dan mu ngi dum ngi day mi ngi ka kara le kol ni na docteur mohammed ahmed al habu ye nga day nal ga day na jabal ñu ngi jere ka day ko dan ko ye ngi kawani nga nga ka man ramal dama erni taraja kara boy ye go habar ha gete ngi de habar ngo yori ci woro mi ngi ngi yol nga day yel wonde ko lu nga day dara ngoy ci yaw tal gre day yol nga yantal nga day ya ko lu yo nala dan yo jowru na ja ko lu jow awu ndu ni dum ñem na yo ngire hok yoro dingi day dara mi ngi ya ci ak yo yi chono hok yoro awonde day yawonde 7e arrondissement ya day hogire migaw akan kap nga day yal nga dram ko ci yalla yaw sawandu ko leer yori be benel nga day dram ko yal nga day yanal bagado ndiki ngam no naranga hala day mu kol onde haga ngam no hala mu kol lawo ki anaram sen hagi haga du ki yu hagi raka kal kal mu kol lawo migaw akan kap nga ya lechu yal yaw sal tiri ya lechu li benel sen nga yol nga hindian may rendu ndinga yol nga yantal nga day day yul nga yol nga day yakul yo nala dan yo jowru na ja kul ngere chagni hinga day halam yu chag yo chono yol nga day ngra ama yinga nana yal nga akula kala hotel santana yo nga day mi ngi keri ka day nga yo debun nga yo ngi ngir mi go na yal ga day yanal bogo yo chagni ngi day ya dagram ga dal ga day daro habar yo ngir mi char ga nan hur madin natwala yo awund kawni ga yo de chono dal go damun go mi di ngi keri ka day nga dal damun ngir mi go day ya ju ni day ci wote yamu han ge day hug yoro day kulunga kulunga amay ngene hanay kulunga wutete mi wel yar nga day mi go gon hala dan nga day yen nand mi go nge kete kada ka padon cey nga day mi go singen mi go ngaran na imat mi go singen day mi go wela dan yen bagod nga day ye yu mane dan re pangara nay nga yo day ga padon cey cak nge kul yo day yo nge day dingi de wala dal ro habar ka de chon hala dar mo day ndudo inaju ni ngaran nga kulal ga day ya yu bu yen hal si yego habar ga te ngire dan yo habar ngire nam namru go mi go ngi yali ci pali awon day kam nar mo han ge yan ge mi go dawa yi ga yali ci pali on do hopital garan dum ngi chan ga bon samaritain yo ngi ci pan ngale ci pali ro mi go ngi kede partenaire ngi do gara mi go yine fayu mi go UNICEF dranga yedu wadi maray nga day ci pali mare ga kam nangi kere kada agar mo nar mo halama kimi kimi ro mi go moyu ngaram ngi kolaga mare re ge tegre day yi may pinga gete nak mon ñen mel nga day ya yi ko lawal gana ndu fa dewo kimi kimi gro day yi tang yan mi go galar kal kal yan day yi ken mi go jamaay din mo ngam mi go jamaay din go en dan galar kal kal jamaay ngeli go ngam mi go jamaay ngeli yo go day yan mi go galar kal kal nga day yalla ma day dinga cede kada nga kul ga day yi dinga moy yenan ngaram ro ko taw ndu fa dewo nga so hal nga day yi yand hal nga kul ya yo ngi ray dan go dinga ciuriye ci pali mo day ya ka ajal rawa ken harama ngi day ya nge churu nakama yoyo yego day habar gitenge de dan yo mi go nge icharanga i kol nge icharanga croix rouge namno chat andu mi go nge de nga namru go day mi go nge day kol mi go lejene islam yo dara ni yo yek ni ma day daya kam nar ma halama galange ke de kadanga fodo nge day namru go kimi kimi go mi go nge kol yo day ho go nge day namru go alama mi go nge dara ni kol ga yenan mi go ni malle nga yenan mi go tani yire mi go ge yama ye julunga raga waja rulu mi nge de yo da yudon di himi yo kimi kibiro dem no mi kegno hogu ngaran ka hal ga ray drango yen ci de ngaran kal kal go hal nga dami kegan day dibel ngam no nga halla day yitalam ga lam ko lor no man no ci de dami kegan nor kal kal nga drango yen ci de ngaran kal kal yo nga day di ngaran ngam yo la jeni salam yo mi go ko roju ngam no chat ma ye ci pali ga drango yakka gre ci ni ga hadran ya ci yo yi chono day ci no ngaran lu ngi ci na tan lu nga ko le chef ngaran ngi delegation han dum ngi comité ngaran ngi ko roju yo lu ngi cian ga Thierry Ribo yo nga day na ci na tan ci no ngi de drango yo ya jaya ngugo tega yaka dinga radio
greha mo koy imano mo ko lana handu yor dai say minde yor dinga kere nga dai namru wala ma miga unga yawdan na dinga hog yor ay nga dai lugu naw yinga dai da wa mangay paju ne kakar nga nga kakar dan won ko mro dai lugu bulin naw yo wana mar nga nga jono dai a kolle de sulga ko paju gunu lugu ro degre alla da de ma wonde kenga narama ajeli terna wonde burni dim nyamena yo dai miga UNICEF yu miga wu dai namru go ministère de communication et de qui se yek ni ma dega en ci wona ngadan dum gote ka yaka man nangi ke de kadagar kuru hodiyo agar fu do ngada na murugo mi ngi ke ngi drango yu kul ga ipi habar yo drango yi jono dai ya alama dai dinga fu do ga na murugo alama bulindo ka kadyo dan moy poju yu no lugur de yo dai nabal aji litrena yorom ngi dai bi bol dina man ma dai na nabal gre yi je yi jaga mi ngi ke de kadang yu kul ngi dai mi ngi ipi habar yo miongi kerengi yukul yonga yana ni migo galar kal kal go ikiaran go ikiana dai migo ingeli go ikiana dai ya batan yala yira man yala yira dai migo jamana daniu migo jama yedinu migo jama ingeli yu migo ngi kere kadange yukul yonga so gre dai bulindo dai pa yunu kakad yo migo ngi pa yurande dema dai bulindo namuru go migo ngi kere province akani kimu nya dai namuru migo nga so ya engi dai ngi ni drango yan garan garo tabar ngono sandu dremi dremi nawna balgam ko embalgan wasangmi

la mia kian haramaten ha yoga yi kia hilgira ha gadu gi ha gara kayo ha barnu mon ngusun di rana wal takta gada wudi ko manan ngi ndew bay djima sakani temi ndiya nga mura la felle video di be mu koy mu kala ko ha barnu mon watane namu ali gida nga mon ngo matane namu ga hala dadma api gudu di be ga mama bal non dabe ligi mama juno ngir mon mon no ngi ngir pebara talam ga dan gere lu ngi nata ga barnu mon ngusun du nario pro mon nario lu ngi chan ngal lionel no me ngar lu ngana kana ga ga ciri ngaw ya ibrahim mamad mbo mi ngana kana goy mi ngom ko lorgete ga manno ki lorgete ga day naje ga day mu ge day mu no ngom ma tam kañu no ngom no tros ngal ngom no gal yom tal technicien do ngi chan ga sang ngi kayan kreew awore on di regi dan chan yom tal wala ngu dum lu ngi chan ga bayon balwa bayon na balwa subo fis dan go dan mo ci gan day ngi day naje akula li ga day ngi yal ngena mu ki cer ngena mu gre ha da duma den gudo kroo kroo no naria ga day ya hal radio opin mo no sama ga ngi wacce ge mu ga inde bam rum ko mi kan ko la belle video di be nga kay ngere ru cha ge mu ga assalamu alaikum wa rahmatullahi.